radio kano na yaro ene to wuda kala nanin jini ha aja era na tiye ma para jangi mani e ka wodo kinyo na guru kanyo

Ike. Kanyong kanyong. Wala rin ibozo na agin yung dako chiyan. Hase. Ike. Wala kuyo. Ah, maina ya. Maina na kuwi. Ibozo na agin yung dako chiyan. Let's do that.

Mabulu maswan gidulo, ano diyo lang, asay. Adi gigi jumbo ka diyanga. Imuso na ang gara tom wali, asay. Ik.